Hello, lakut. Ula tiap aku tengah suka si mana aku lang main ala lang mitil lu si. Ula mitil lang main ulang mitil lagu. June 5, 2026. Lepang aku aktif yang ada sana pun epic Jamie Jamie kayak tinggal lagu. Ula ngoyok temannya kalau ni silang aku jangan tuk. Ano kaya ano kangi ten nak kami nila sokat tuk sama kami lak. Mana sekin ni tu mari kalau Kajanak tiap tuk tamani ikalun ni. Nala tulay matiat udla kuti kasi tunga sugi si mga na 925 kasi ngani ngani Jamie do tabani ni alam ba silunok tunga sugi ka pigisi tema say pami sila doon people letters sa solo tiligit ukala utipod mapil niya katigo ukala katatiti niya katigo ukala katako yivingang niya alam mo yung tema dusa katako si tema pinasawa ko sa kaya tinitamani tana Mary Simon Governor General nagadyan ko na kanok kalang dusa katala ko kasi tabo ako tiyakta wala tinlogo ikaw mayangin nila ukaw sa kapal tinlogo itamak ko si bulat yuyuin kanuli sa mga si tayo ka ni Governor General na kilawta nga ni wakala ka tatiti niya kata ang mapivalir sa king ngayota ni kayo na 2840 pa aiming nga si pivalir sa solo tinulagit ata na nutak ngayok palisi ko na kanagong nila tutamanin nun na bumi tamas mga inutito ako na teatro nilo tamas mga pasokta ako na lawang ato sa pingin niya kiluti ko Pivalle yung lusaking mo yawa tano kat tana kayo sa alo to inutito na malakalo na ato tiyo katong niya kiluti and good morning welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Kalut studio today being Friday June the 5th I'm your host, Lisanna Vepic, here with our technical operator, Jamie. And it is a beautiful day here in the capital this morning. Very little wind, if at all. And the sun is finally out. So it's wonderful to see. It's a beautiful day here in the capital this morning. And once again, welcome to our show on Kudlik. Coming up. We'll be opening up our phone lines this morning. Mary Simon leaving her position as Governor General of Canada, and we'd like to hear.

0: tua pe mat ki na vina ki lo ka la vin
1: wa nga uri pe ka vivi
0: hai lok
1: o ka la bu nga ma man ne ka lu ne la ma me ka ku la ro nga nga su le ku ba si ne me tu ki lu ne nga ti ta ka si la ro ma man me le ka lu ne me ka la ro ma ma me na ro wa ka ku na la nga ma amalo ko yen me ku ba si ne me ti lu tin e ku ma sa ko la si ma ka de nga amalo asia go te ko te la ro nga ne ko yen na me so ya ga ga ga ga ta ma inu in idin ya ga ko ya ko ta ga lo ko khallu na ti tu in ne bi ja lo ti te me to ko na ga lo ma ta ti bu lo te ko na ga te inu in ta na chu ro he ka na ya ti ha ta lo nga ma lo khala ma ti lo tu tu ki na ha ta lo nga te si ma no va ti no la pu la ga lo si ma mo i vi ko ya ga su a to lo lo na a le lo si ma ga no ya o ka ti lo si ma ma ti bu ma o ka ko na ti ku te ngi lu si a to na le dos man nga me ali a ko lo ko yen me te ko ma me yo e ka lu no na go be ka ma a ko yen me te ko so ti lo ga be nga me ali ta na to bye
0: ko yen me ko yen me il ro li pe ka vi tu sa ke na se ta ma ne ka e ka lu ne te yo ka la ka ta tu na re se ta na ke ka ngi te ko 1888 oh so le 1888-896-3135. Ino apio lone ang na apio lone lo ima kano lima tema ino ya yung iti giyua lo lang ata kawiyan at tapapot at yukala katatakisi 1-888-896-3135 amay kalone 979-6101 manaw kala si mayukat kanak palaymat kinaw bilin na kilaw kala bin
2: Oh, when I'm not by Sally Webster, come out now. I do a mayoka look to.
0: Oh, do not say, because Sally.
2: A time in 2011, May. The money I got. Ila. Tia, I make a team at the Lauximagap, the Tunga Sukwing and Inuit, the money looks on a ila cut out the Lauximagama. Kani. Lo katima yo kat ila uta hune katima yo lo velo mitu lo ika yo pakshuni sai manga ne 2011 may inwe tamane titara chau sima yo ika yo chau sima yo adwa may to 10,000 ungata ne loktun ngo tam na oka ho chui ya katima yo ne loktunga o lo atung akau sibing mo ki sheni Katima yuta lok suta tamakwa akit padli ayakialit. Ayong na yung mata pihiyan ni ikayok tigig pagsun eh. Taimang anit tamani inung ni ukakatikak taksuta. Tay kwano nakakaw si mayuli pigya pekalaok si mayuli. Tak kau yang nak suci terasa imo ilang itu angyok tau bang suci ini kang ni lagangan ini okak tali lauk mata sama nip tau katak siuk padle nip ting ni adu amu terasa ita kaya kalau tu enam minit ong ni tak kau yang Katima yu balia la khotalo Mary Simon iksi wauta olang ma ikayok yu asi mang matigot. Tag wataman nat akaw sivik. Taing na ong ni tulu ala kaptigo. Ito akay yaka la khotalo. Na yang wata kaksuni. Inung ni glupile kayi takaksuni. Tamakwa ingil katsi alak palia. Tuin na lilang mata. Ayong nagtalaw siguro lo ah.

0: matiluta namu akek palleane ayulagapta nokalau sungugapta nokalau suta aika taikane pile kataulang mo kawtiyap ko aika tuksyagan laglo ingit kapalle yung nekapta angas kude tuksyalau hut Ika kapta Mary Simon apel yulo kung na kala huwehe now ihumalaw ko bata ilak kalun ni huloka chugit luitak wa aksyolo mood tuksya may lilaw mga ma kamnu ay kalu tamani katimad wadle alertilota ila ila oti wale ayu katima yiksa rota inuksuk tamakwa lokeo laurapta endu taimangan iksi wautaw laktilogo Mary Simon kipaliangin nalilang masuliman na ingil kayok inu inu nangan ninga tu isla sa inyemi takuya kaya kapata takuya o yung naksiyot kuya li tutiya kamat na ako tiya katay ko katimayo taktun akaw si Bingme isa sa iyo takaksuni na yung mga kaksuni inong niklo pila kayo takaksuni tun nga naktung mata tayo ka ni pila kayo yun sana yun akaw si Bingme mat na para Mary Simon daman na is sila tuninganut Ikayo ko maningang nulo, ingil katsak palyali lang mat. Ilalo piyali sa sunin, sunalukta ayong napang mata. Akit palyablo di inong noo katsakat, o kakatsakak palyablo ni kisya ni inuit. Ikayo ko iningan no, taman na ingil kalilaw mat. Amalo Mary Samalo, ingo takaktugo naman no. Mary Simon tawin mo taling malungik upang alo. Ima na si Maya Mary Simon. Kuya Riya ka. Tayo matuwa.
1: Kuya na misa, leo ka alakain na kapin.
0: Alright. Bye.
1: Bye. Ilak ko yan na may ko ka alakatutunala tuwi na may tuwi na katangatela alayan ito papong. Suleman ka alas mayo katuwa piyong makinawili na kilo ka alapin.
2: Udlak ko juana yung ataman e karong ni si bulak patya me udlo me udlo tya warong matana ukakte ukatak to kulik ila ukakte ukulik kuman na tusaya si udlo me nagliw ting man happy birthday at out tya katak na po my gadong gadong gadong ingi kaya ka doak tunga pivikit ti kuruga ma tana Mary Simon kuya ka yung matya maya ka na ito me ukang na tunga amisod ukaw magming mata tana upin na ina kano piyong nak takuk shawtit si mandarektor inuin ayungitun inusingin asijaksima yualo galwaktid lewit awla tao kataksima galwaktid lewit kisiyane makitun naktugun siwudaktiw yun naktugun ikayon naktugun inu katitinning ammaru kanata meksanga yun naktugun nunakjuwak mesanga yun naktugun kanutuin naruk takutit si mayo inuin piyumadlarik kuting aksorluting ilirasungid luting kapiasungid luting kadunanig lu ilirasungunir luting inu katingin tatini piyun naktut ila aksorlarik kuting isumakadlarik kuting tana takuksawtiti si mayo arong mataas suminga tay matok tana sanginga takunungan ukakti uyun utigu yauli amma tigu yauguni takun ukakti kului siwun iksaktini ati pinasuakattaritti una nuna gigattigut inuit nuna gigattigut ati tigu meaklusi tana sanginga tigu lusi siwu mua rapigitti taa suminga tuwa ukurumakkau yunga nakummeng ulo katiyakati
1: nakummeng gudong gudong ukala yopi umigabit alianid ukala kainang umigabit ukala katatwin nagasi ilak amana utak kinitin ya malupi wali itu saksa wali ini alam ya mata kisya nagigat pata ukala katikan niru nana ya kasi kanu isa mabisita na Mary Simon Governor General nukala alat tilogo nagkajang ulakan isa magiyasinig 1-888-896-3135 o makalun ni 9

0: Language is the heart of who we are. It carries our knowledge.
1: O kau sila kana mo tuwa ang ajuni. Tama chami nga kau jama jami ni kamalo kinaku mga mi. Tako asuila ate hak. Ilai ka jok tayo ka tao ni akto. Ilin ni ati chiji nyo to sa aji nyo. Gawa makuno kanay jak tinu. Ilin ni ati nyo nuna lin nyo. Amalo ainu titu o kau si atok tao ni nga. Tako inu yung kau si ngayon tayo gaw sila tayo tama chami nga. Kina mga nalo na ito kung naksila ito, inna ulit ito ni pasijaw duti gijangin, kasi ni suli, pibali at suli kasi, kina mga nalo na iksigun na lang ito, ukiw kutu tilugo, pasijat sa jaleang duti miningin, ang malutaw ka, tayo ma ubik kay pirajan na mo, maligak to ang malilugo, tayo ma uka nalo na ito kaya kasiung imata, kina mga Justin Savanye, maligala ka di pibali at suli kasi, nukala ito tayo ma at diulo ang ito, inna tilugo, ukiw kutu tilugo lo, pasijaw si matilugo.
2: Because of the link between...
1: Tako, ataw siyo tilugo makko, tay maunika ngugunak to, kinakutoy na no, amalo ay pa, ila innaw tilugo, amalo ukiw kutu tilugo, nalaw na ataw kaya hangit to, taman na, at jiyong ito tigidya nga, amalo ta na ikatoy biko la kasibisi, kung nalaw na siyong nalato, kinaw mga, innaw lak tilugo, pasijaw jutingin no. Tako kajula kana mut wajala kana mullo kakasawala kana adjaleo kana lo ilagajawala to it seven ikhalun ninga to Toronto mo to pinasuwa siya lo to me ilagwe ato to te Canada lima mi Skills Canada competition amaluto tako makko sa lakaw siya lo to build to sa kabigla mo.
3: Chaz ingaut amawazi Abdur Rahman katutukatigik tutik tagayak sa rung misarik sa kasurok tu guru miglukya silver miglukya bronze miglukya ang ikawdi yun na rong ito kiseni RBC best of region nunavumuto ka ngayon ilisariya rok tu ingaut ukaklunin katutukatigik tiglugis arene tulik katarok tu
4: Skills Canada mi pimarik lini Arani tumakar ilin na ang naro.
3: Brandon Villeneuve, tukimuak titi yung magigiyaw yung Skills Canada nunavukuni. O kaklunin nunavumit kiyuligiyita aga karaktut o ayarigiyita aga karaktut daw tikititin yung aglutin.
5: It helps build confidence.
3: O kaklunin imini upirusupad lang nasungo yung narunakigaruak tidugit ilin na agbigiyun naktati upirusupad lang naklutin sangin naksakurun naklutin do takwag do ikkanayari gun naklutin takwa sanaturin ng mit nunavumit ikkanayak titaga karaktun. Villeneuve o kakpok. Pinaswako sing ni Makong ni Anigok pa iglurirari gayo ilinak titiyak tolduting. O kakto ni Skills Canada nunavukot inusok to ni ikanayak titari gayo akagoring ni 15 meet 25 moon. Ilagayaw na aklo ni nunaring miyuta ni ikanayak tini marikatang na aklo ting. Tobi utak CBC pipaliyayot ikaloy.
1: Ula kuhuta CBC Regional News, Nunavut will have a new government department as part of a devolution in 2027. Premier John Main announced the Department of Mines, Natural Resources and Land will oversee some of the responsibilities being transferred from the federal government. Premier John Main made the announcement this week in the Legislative Assembly. He says the department will create a single point of access for land and resources development matters. Main says bringing those responsibilities together will improve collaboration, strengthen decision-making, and make it easier for Nunavummiut and industry to navigate the system. This model will preserve expertise for current federal team while

Dennis. He'll be back for the 8:30 regional news. Utol na yung medyo ka 8:30 pa pimilyo na rin yun eh. Ila, kitong nga sabi kasi na lalat pala yuit. Wala ko tiyak kasi na may tiyan na tiyuit tema. Ikaw ma... Ila, okala ka tatitigat tila. At na si Bula Pati ang luna inulo ni Governor General Titaulo si Maman. July 2021 utilo.

0: Comment la pilière ne se va la tanga. T'as qu'on a un calor tout égo. Comment il le néo. Tamana. Couvert outil du narako. Néru Simon mou inu outi inu ninganu. Tema pilière plam ninga. A gugala néo balle yumin. Gama balle yumin. Tema tumin. Tena kouin na me tumna ta. Néru Simon. Tama nga panna tumme yumin. Kuwin naman si Paga, panas tumulto ni Matiani. Mana nabuya yung ulo yung gusto ka nakangit sa ulo. Nila si wala tumulia si panas tumul. Asin. Si wapin min tapaw di kagi Mary Simon. Ang malo asikanin yung kawas sa langin naman. Kaya kuwa ka mag-ilaw talimati. Asi anong inum, inum, inum, tema. Pilarayin kami kamay ko kanaka tamang nakuwe na kanilang maligutag ko kanilang maligo tanong kani asing akan ni nga gani la inusya kanuk kanuk ya ukaw nakalawak ko nga sila lang may nilisaya lupulay ka masuka pero yung mabudit yung nalak ko nga meron sa amin ang malakulian na mabudit tamang iswa ko lakulian na may
1: ilay bitay ko yan na may babi unukat yan na akibutin. Ila ko kala sa mayo kakana mimat kinawili na kilo kala luti.
2: Ni Mary Turuk Talok Ruan.
1: Tunga sa kito ka kung nasa yuti Mary.
2: Okay. Inuga doang kiluta Mary Simon. Tamani ukiyoktak tumiyuta wala kiluta. Ayung inipinik. Takutik siwa limat. Tabo nga ang hektwa lang mga hotak suni hama nga ukiyoktak tumingak suni. Dahil ma ayong minip tinik kaurim of kaiwa lilak suni. Tabo nga taon nga kablo na nunano. Dahil ma anay lakatata kablo na nunano katata ubago inyo luta tamang kitang meon. Dahil ma ubago uwag tinik ayong inip tinik inugalok luta. Inugalok tinuta kaudimap kay walak suni. Ilitit si walak suni. Ilip kay walak suni. Uwag o inurugot kaudimaralak walak luta. Ayong inip tinik. Ayong inakot. Hibulit tinitat. Taika angat ta kuninga a no ga ga khatak ti lewit hebo lewin ak ta ikot ino lut kauluna ni ta ku dau ga mi himana kati mariung kati mahatang ni mata illa khe khatang ni mata ami he ulutik taunan si taunan ang mi ti ta kauluna ti tehem na tehem an hablunan takurao tehem ko inu iman na nutangan na aktitud iyo mahaktit iman na tawtuk tawlak sutik uko iman na ito kawri matiak kong ito iman na iyo magizawlak sutik tay ko khil ngaktay tawnan ang mutay. Ya la rejaw lutik tai mana tanai tau hi malik mat tai mana titik tau ubago inyo rugut inyo twin nai dukot iyo iyo mahalo ko ngici iyo magejaw lutik ki en khauri mapkai zunni khauri ma khauri mapkai lak sunni inyo tau tai mana titik tau kutituna imana imana hun nakhi hun nakt ikayo luart pana lo mat inung nik Mary Simon tay making ulak ko tay hab ko inu takko ama ko ideh pa lang ni ali mata ideh na mi lo khawri mal pa lo tik khawri khawri padolutik teko hatarlu ni joglu tayo ko inuit hivolok tigisak Mary Simon tayo matakura doaktok hatarton nalunang isok tamangat

0: 오바고케존 갑티닛 아 인노 잡티닛 아마옵티닛 오나이노 루네마 나이트 에마나이데르톡 에휴마기자울룬 테헵콧 이디학투 피발리아 네알르톡 날루나고헤르 오바고리 인노 토칸고르팔리아갑타 대협군이 하나가 알았으니 같이마 비기자 알았으니 크리마이 발리아네라프트 제마 대협군 카우리마 카우리말럭 짓발럭대 인유 인유가 알았으니 카우리말럭 알았으니 대협수문이 아용미치고따오 우버 아용미치고따오 흰낭일로따 빈마일로따 Tehap kuningat pinahiwaan marikluta taanayakat tariahaluktu. Tehap kua kingula ingutakkut uvaftinit kaurimat kirauluktu. Tehap sumingadlo atuluklutik inohi kaluklutik. Tehap sumingadlo iglokpang meiluklutik uvaudli. Hivulli urugu tehap sumingat angutingit kalohluta hivullipta iliskohiin kihiena kaurimarugut teikkuar angajokkahakku kaurimalau mata hivullaktiunakmi kihiena teimana takuraugami hablunaan ukuat nutaakti turihima hakkohtu dihimagisau kihiena kent Uvagut ayunginnakot atoklugit. Hivulista la ayunginningit atoktaumata.
1: Mary, nakum me kukhala kainak. Vasingin nittaru kukhala samaya kong me mamianau galuak. Kuyan na me itiak hagi kukhala kun nakkau gavin.
0: Kuyan na me pakalu Mary. Vavutit. Temana.
1: Yep, bye. Ila kukhala samaya kakkananga kinawilin na kilo kukhala vin.
2: Congratulations, Mary Simon. Thank you very much. Bye.
1: Ila kuyan na mik, mulo kala si mayo kat kanang akinawin na kilo kala bit.
3: Ay, ulako.
1: Ulako.
3: Ubang nga, niyalea. Kalun ne okala yung tama Mary Simon atok lauk tanga teko nga King Charles no o kalagi lauk ako pigitsa lauk ako o nakisugal wake a inupito she was an inspirational akso alung ilauban no ubago ino yung pigun nakatakata Tahan na pigunak nga, ang itawlaok nga, upigit siya makilawat ko. O pag inuyo ko, magkutuyo ko, pigun nang ito ko, ayong ito ko. Ah, pigun nang ito ko, ayok to ko, latsungo gata. Tahan na le, sakrap dit si kanilawak ma. Pigunak nitin ni inuyo ko, o kadla, takyo akyano ang maki, King Charles, maki, tahan na, king unakakta po. Upigit, loa mo oneka hotigi guma ngata rakko tamanna ubangatta ato hatta rakko pigun nagettunga lima katatsa hatta songatte inu jugo imine laniko kisi anita ko inna piput upahattak labo innai upahattalakki pigun naktute azungittute takugillitanna pigilapai tisamale wa ingla namine pidaukse magakutanna tai matigi ukoa taututtau nerivattabu asuilla khubba khusuya nakse nasungumma pisutuinna tan katatsak nerilauktanga taun nerilauktanga uivi titorun nanginninga takugilli azunginninga sakkhittikkan chamagalaupau wa khuzan na me tuata e tan na o khaw malo amo ka o pigilo amo makkutu lunga inspire la nga khuza git chapara khubak se kan na pala na tonga khuyen na me tapatwa
1: e le bilo khuyen na me le kha le yo pe kon ta rabin ilak mana silat jamit pibale tu sakso ni salam me mata otom me got ta na khala khata ti ni kaji sin yang at ati khala ko mata ko si 1-888-896-4135 am khalo ni 9796151 mana silat jamit pibale tu sakso ke nam ne alam me mata

0: Jatikyo zanda chowe yi Vidal Bule jano ko zakundi ne zira na hegonde.
1: Emora, ya. Ata sin chala ko kena etla. Ko kena etla vikada etla. Et satu. Satu et. Eri. Et sade ari. Tengani ari. Atsin lo ne. E ko te se ni jano. Ha tene ta ti ya ti se ne. Te ni jano ki jina se. Ha ki a je se ya de na se. Ha je ha tu na eta. Ta ta e ko ko ko ka de ka. Ha ta ko te ne te. Ko ji me da ta je se ta ta dia. Ko enta. Ha ko te Okay, That's the deal.
2: I'm going to go to the next one.